sisi ya uu ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama makosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama makosa. Nikasoo.